Oi, oi, ka makaha sanzo ni i hao me ki mele ohana, ke oki. Aloha la pule mai a kā koa pau, vau ki au kaimana. A ke holohene o kou ia alana i ka hikina ma ke ia la pule, a ke ua ka ui. Ke ia mana wā nuhi ka ua, helele e ka ua pāmai ka la, helele e ka ua pāmai ka la, me ke la no ke ia wā o ka makahiki, ke komone kā kou i ka wā, ka uvela. Mahalo ka noho puana mea ui ke ia la, ia ku uhoa vilipā o ka vehi e ho o mahane, me ka ohana i ke ia la, ho i ho mai me māua, mana la pule a pau, mai ka hole e hā, i ka hole e hiku, no ka o mau mele o lelo Hawaii puna hele. A hele o mahalo ke ia, ko ka ko hoa ka ko, o i ho i o Hawaii First Federal Credit Union, a me na hoa ho o ka hua, o i no ka aha punana leo, a me keve kesa kesa nei, a mahalo puia o ko a pau i na hoa ka, noho puana me maua, ka hapai ane ka olelo Hawaii, mana ano poaia pili like ole. E luu kako ina mele o ke ia hola, e i mai o kili i raishau.

Nui ia ke ia la makai. O iho iho a lea me ke mele o pō lai lai. A ho e mai kako i ka manawana. Ko kako pō mahina o ke ia hiahi. Kako o ie ko kako maua mahawai First Federal Credit Union. E hele kipa ia mele men hoa ea e ole ila mo ko lako mau ke ana he e kolu. Mana kiko vaina hale kuai o Park Ranch ma Waimea o Hilo ma Hilo. A o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. E kipa ia lako no na ea kaki pakene ka pai haha aloa ma ka moko ke avenei. E valo kiko eiva e lima pakeneka valino ka uku hoopane e ku makahiki. E haa haa loa no ia. O iena hoa, mahawa I First Federal Credit Union. Aia kako maka pō o ole kukolu, maka makiano hulu o hoonui, maka mahina o ka aona, ike kako mana pō o ole, mana pō ole ale mai ka ino no ka no ke kanuana, no ka holoholo makai, a ka nui ka mai ka ino ka hoo makaukau ana, ka vaile na hele hele oi, ka ho'oponopono upena ne oe na ano a mea ho'omakaukau like ole. O iho I koka ko pomahina kako ia koka ko mawa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho'omawa ko kako.

Oi, hoi, ki ka honu lake trio me ke mele hula a lu au puna hele o e huli mako. A ua hoe mai kako I ka hola hope o la ne ka hikina o yei ua kani mai la ka hola e ono. Mahalo ka noho puana mea uma ke ia polo klamu aloha o lelo. E hoi ho mai me mao ka vehi mana lapule a pau mai ka hola e ha ai ka hola I hiku no ka mo mele o lelo Hawaii puna hele. A he leo mahalo ke I e ko kako hoa kako o, o iho I o Hawaii First Federal Credit Union, a me na hoa ho o ka hua o ka aha punana leo a me ke ve kesa kesa nei. E luu kako I na mele o ke I hola hope e mai o ka Hawaiian All-Star Band me kaulana na po.

akona tutu wahine i haku ai, he maumele kaulana, ka o kia pāka mea kaulana loa, o i ho i o ka ulu vehe o ke kai. A o ho ea mai kako i ka manawa no ko kako o lala no ea o ke ia pule, kako i e ko kako mauhoa ma hawa i First Federal Credit Union. E hele kipa ia mele mena hoa ea e o leila no no ano lave lave pana ko like ole, o iai ua mākau kau loa la kō ua loa nā hoa a o a o e koko ia kā kō no ke ano o ka mālama ane ke kālā ka o hana ane ke kālā no kōpono ma ke ia vāo iho i nā hoa ma Hawaii First Federal Credit Union e kipe la kō ma kola kō mau ke ana he e kolu mana kiko vaina hale ku ai o Waikoloa Plaza ma Waikoloa o Hilo ma Hilo o Parker Ranch ma Waimea o ia no nā hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. A, o ke o kokako o lelo no e au o ke e la, he maalahi wale noa ka no ono o mauwa i kia, ke no ono o ia hookena, o ia e o hookena kokako pan aina, o iho e o, hookena i ka lai, hookena i ka lai, ka manawa pau au i helea i leila, i loko no ka pai kai ka mai o ka la, maali e loa o ka pakai, olu olu wale na o hana, a maali e. Ai e noho ana i ka lai o hookena me ke la ka mana o ia, mana o hookena i ka lai ke kahi a mahele ia mai, ka, mai ke mele o Cooper Landing i haku ia na anakala ka vai kaket. O iho i ko kako o lelo no e au o ke ia la. E ho mau kako i mai o the blalas o ke au kaha me ke mele o na moko e ha no anakala la.

E mele o ulili e. Pilivi ole pilivi mai ina hoa uho e a kako i ka panina o ko kako polakla mo aloha o lani kahikina. No ke ia a lapule vale no e hoi maume ma o ka vehi. Mana lapule a pau mai ka hole e ha ai ka hole e hiku. No kau mau mele o lelo hawa i puna hele. A hele o mahalo i ko kako a mau hoa kako o oiho i o hawa i First Federal Credit Union. A mena hoa o ka aha punana leo. A me keve kesa kesa nei no ka ho o ka hua anei ko ka ko polo klamu o alane i ka hikina he. U kana konua oi ma ka hiki i hala i ho nei. No leile na hoa, mahalo ka noho pona me iau a i ke pole ae, a hui ho ka ko.

0: music sounds best on KWXX, your feel-good island music station.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele. Nga mea